Ou ka kwe ke yon pe ki komanse. Apprenn a love, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yeve mwen yon vi danse. Yon ki yeve yon vi voyage. Yon ki yeve